Nasimang, I love New Year ni halki halki git kok na swaha. Baga simang na corporate film moni. Kailash ke aro sapna mukha jini gapa o Sikandar git kok matangiya.

na simang predik marak ni gitrang ko kna suaha bao na simang na model marak ni gitrang ko ga matang skagen gitrang rong inga ba munduri rang saksela aro chiga

simang model marak na gidrang ko kunaswa ha da odok to sani ja manuch khung baji minit kolach yong ahon delhi ni vivid bharati program ko kunaso gen ni jo jo chi sa baji hindi khobor chi sa baji mit pong aw english khobor ko kunaso gen yan akash vani tura

simang bitar son momuni chasong tal ni gitrang ko kena suwa ha. Dao na simang na chan chan panle sang mani gitrang ko gak matang sakai nga. Gitrang nga rasi aro paraken maichi.

international border, sabhi supri tham kilometer gana. So ya area ramu border area ne ya sumang ko channa gata ba identify kaha. Wanda ki border villages ramu ko master list ko rachcha chisku sochte biyo ni thari yaha. Wanda ki rachcha chisku sochte biyo revise kaha. Wanda ki bhadar gani chibu na bisi ramu revision ko batta yaha. Wanda ki bau sumang bhadar sa rachcha duk sochte biyo ni sumang ko ya

maka gate ya gate ko na simang kena nga ha rigit baksa na jansing mo menaruh ni doni no kepana rong macelir nga bagi trang kuwata ni bayan non bo na ha tau zon zon mangkapan program ko kena nga man geni yana kashwani tura somai da odo kala chiba ju ha ari somai yo sala merani program kuwata ni somai ong inga sekang pao tsenga na simang na social media yani geman satro satri rang KGBB jengjal yani chatru chatri rang ni thari man program ko watachinginga

simang social media yani gaman KGBB jengjal ni chatro chatri rang ni thari ban program ko khnang ha dao sasong tal ni gitrang ko khnang skana skang bo chana simang na singjan marak ni gitrang ko kama tang ya gitni katha bichong rang ara reba thai bo ni chami aro mangpan git onginga shruk shruk

0: HIV service-ni batuk kekaniara, ya service-ku mangipa mande baksa mamungba champingani gri turung dongrumani chi, service-ku mangipa mande ni zakhal gumman bizirang ko zakhal plani chi, HIV dongupa mande ni anchi ko sakupna unani chi, aru magupa no dongutungo, HIV donga ode, aru uko simsak sozo ode, uni anpak gumman bisa o, aru bisa na sokhana o batuk reknamatna.
1: Bataibuni chami aru sruksra kia gijangku kenanga haru yan singjan marak ni chasotali gijangu ha. Tau Philip sang mani gitku gamatskai nga gidungi nga aman aksung.

nan bo na ha so ma daw sini baji o har so ma yo mga pen program ko kana skala man gen yana ka chwani tura tau na simang tokyas program di film ni gitang ko kana skala man gen sekarang about ngana simang na dlie bekarar qhe ya git ko kamatinga yan Nikhil D'Souza aro Priyani Vanini dengan pagi doang.

0: HIV service ni batuk kaniara. Ya service ko mangpa mande baksa mamuba champingani gri turung dongrumani chi. Service ko mangpa mande ni zakhal gunman bizirang ko zakhal plani chi. HIV dongpa mande ni anchi ko sakupna unani chi. Aru magpa no dongmutungo HIV donga ode. Aru ukos misaksozo ode. Uni anpak gunman bisa o. Aru bisa na sokhana o batuk rukna na.
1: Nasi mang hindi film ni gitrang kok na swinga Javed Bashir aru Adnan Sami ni ngapa ori kuda ya git kok nang hayan Russia film ni gitu wa tau Sonam Chakrabarti aru Shreya Ghoshal ni ngapa Theri Meri Ye Zindagi ya git kok amatang skainga aru yan life partner ya film ni gitu wa